gbogbo obirin eje kayin oluwa okunrin eje kayin oluwa omode eje kayin oluwa agbalagba eje kayin oluwa eje ayin oluwa fun anu fun ife fun ike fun ige lori aye wa fun dida to dawa si fun abo to fi n bo wa fun wiwa laye ta wa laye ta wa laye oba ti o je kari wa la ti o je kari idamu oba to n pa omo kuro ninu ibi gbogbo lo o to o n wa sotun o wa lo si o fi sotun o fi so si sugbon sibe nkan o n wa bori gbogbo e patapata ala nuloluwa olubukun ni oluwa adani magbagbe ni oluwa ah e je ka dupe lowo e ka yin ka gbega fun ore ofe yi ti arigba ori ofe lo je ki ati eyin ati emi ka wa laye ka wa laye ni wakati ati asiko yi ori ofe lo da wa si opo eniyan lo se pe iru ojo oni o wu won lati ja ka jo wa lapapo gbogbo ati ati jo soro pe bayi la se ma ri bi rin ajo wa se ma lo leleyi sugbon ninu ona nla e oni asiko to lo mu osodo adupe lowo olorun ba oba to se pe nipa to ba patan a tun ma dupe pe oluwa o ma se oba ti o je ki gbogbo ile ko parun oba to se gbogbo to ba sele tan ni apa bi kan a tun ma dupe pe ah a ma dupe bo ti e tu si ri nkan fi sile seyin ope lo ye ka ma du ni gbogbo igba won ni ko si ohun ta ba le ma la koja ka ma dupe ka ma yin ka ma gbega ni gbogbo igba pe o se ta nu e to duro lala o da opo eyan lajo rin lowo aro yi to se pe ngba ta ba fi pada wo lowo osan won ni ah nkan bayi lo tun ti sele si won sugbon ko won se pe a fi yowo a o fi aye ope sile fun wa ni pe o da e ma yo e ma dupe sebele ire o fi sakawe ni sugbon sibe nkan a tun dupe lori aye awon nkan ti nkan sele si lawon eniyan yi lotun ati losi tori pe oba ti o je kan di eni ti won dantan ti won parun tan lojiji ope lo ye ka ma du fun gbogbo eni to wa nile iwosan agbadura fun won pe aanu ibukun atori ofe oluwa yo wa pelu won a mu won larada won ni murarada won de ri itusile won ri iwosan ayo atalafia naa ni gbogbo won ma fi pada lole oda naa eni to ba si n wo pe bawo lo se n lo ninu oro titi e gbogbo e ketekete bayi lo lohun oba ni o tan imole si ti aye won de ti ma ladun to ma lanirin wa agbadura fun gbogbo abi omo patapata ti kokan nu awon omo yin ko ni sanku mo yin loju o da gbogbo en to jowo dikte sinu mo gbadura fun gbogbo awon loyun lo jewe pe e bi ti bi tire lagba olohun e ki owa alabosan e fi pomo lara e ni fi nu ogiri gbigbe ikokan ninu gbogbo apasepata o ni yagan a ni yagan rere papa julo ninu osu ta wa yi osu september bo se n ba wa so wo lo ma ba so mo lo ma ba sa iku ti se ba le oro ire lotun ire lo si a ma feti gbo a ma fowo gba a ma se alaba pin ninu e ni a ni feti gbo lasan be na la ni foju di lasan aanu ati bukun lu ayo wa pelu wa o da ka wa wo bayi pe gbogbo awon eyan to sumo wa patapata to se pe won reti nkan kan tabi keji aanu e a fi le gbogbo wa patapata lowo won ki wa le ko si

kama kon re mi ka ma yin ni gogo gba to ba tin yin la ma gbo ah o tun tin bo omolola bawo ni ewo lo tun fe lote yi o tun ti bere bo se wa na niyan e je ka yin oluwa le ton le se wa mi ready what 103.5 fm se be yin se niyan ma so kini ko mo ni mi o n ba won so won eyin be na ni mo n ba won se kini mi ba won ko wo bo pe lagba olorun ba leyin ti ba ti so pe oluwa so mi ke mi ge mi mo n jade lo ninu ose tutun ran mi lowo da bobo mi so mi se ma den shokowo eni to wa fun ibi ma de ojo mi se be se nse o na niyan oda eto yi re lati kopa e te orin ate se yi onigbagbo te fe gbo ete si number 0907 648 6198 won ti e je ko ti duro 0907 648 6198 o na ni ori number te te lati ju ori onigbagbo te fe gbo o na le te si be ah abileko ololade ajayi orisun eni ki fin lo nzu e ti e je kin ti pe te tin te o de ti wole e se adupe e fun asale e te orin atejise onigbagbo te ba fe gbo ete si number 0907 648 6198 0907 648 6198 tabi oni ile ijosin leyin ni abi elemi ni abi e ti en korin emi e fe ki a ba yin gbe laruge ni ori eto yi e kan si number yin na pelu 0907 648 6198 0907 648 6198 e pe ojo opo yen boya yin ti e fe ki awon eyan yin to nse idanwo kan tabi keji e pe ojo opo yen pelu tabi ke te atejise ke te sibe ka ba yin sita 103.5 fm to orisun o na lele ti abileko ololade ajayi ni kin fa won lati fi dupe lowo Olorun ba oba to npa won mo to npa gbogbo wa mo pata

0: 0800-333-41 loju opo te ma fi dodo wa lale toni e ma gbagbe odo meji ta bere e le mu number ke e pari owe e si wa fun elder brother yi the eldest e ba wa fun won loro iyanju kekere se ojo ori ta ba ti jo dagba ati pira wa loruko kan na dagba se ta ba ti wa dagba ta ba ti wa lola eh ola ka tun ma wa fi ola si olodum ma fola won gbogbo wa ta ba ti wa lola boya owo kan gaju kan lo ba ba fi si eje atun yo kuro pe ngba ta tun jo wa dagba so ye ka wa ma so wi pe ere o ere eku eyin e ba mi dogba keni tojo ori eju ti bi lo ko pada wa ba taburo dogba ko di wi pe egbon to dagba ni o ma wa te lodo ti yin bawo ni awon ti won se kiloro amurun te ni fun lati le je kalafia koto koto lodo ti won na 0704700 e se ma e ka le o e ka le sa
1: e ka le ba on Sunday
0: amadu pe agbadun ara wa dada oloyin ba ni stand thank you sir
1: eh ebe go go tebere
0: yes sir
1: adayeba ni Adayeba ni pen tolorun ba gbe sipo ofun wo boda boju wa lo afrika julogo
0: okay
1: o di ajo wa lati ko na se ba na boju ri pen pe operation dani
0: okay
1: ni wa lo won o ti ni adara di ko abi kenji o di so e pe ta ba jo to ba ta ba wa wa ju won bayi ah to ba so pe lagbaja o kini kan aponi ma wa nbe ba se dayeba ni yen
0: omi a soro nipa omo iya eleyi bayi omo iya egbon ataburo
1: egbon ataburo
0: ti iya kan so baba kan to ti won bi
1: ko sogbon apole yen na si ma wa nbe o ko ma ya to se to mo iya ni o ji yen o ma ya to se to mo iya egbon le gbon wa ma je be ni egbon le gbon wa ma je ori o le pada wa ji kini o ji yen o da ji ma fun re se ti pe a eni gbe o gbe dani o ji yen be
0: agboye agboye
1: so ni ka mu number
0: o ya emu number emu number eh fe da si oro eleja yi ni
1: o ya number 2
0: no ira number 2 ti lo number 1 2 ni boya yi na ma wa mu tiri tori baba deni ji won mu number 1 ni straight number 1 ti lo number 2 ti lo
1: number 3 nko
0: o ya mu like yin bi a ko ba se agberi awon enikan le so pe dash dash dash
1: e ba tun so
0: bi a ko ba se agberi agbe farmer awon enikan le so pe dash dash dash ah o ronun na
1: e te je farmer agbe laye se bo
0: o ye mu number mi gba e ni lo lai mu number ah o se ma daro e je mama ji fi ogbon logbon agbalagba fi sa fun malu ah ah ntori kini bi a ko ba se agbe ri awon kan le so pe lati orun la won tin ka ila wale aye ila okro soup eyawo mi ba ti la e ma fun won je o tori ohun la ni ko pari owe ton le pari e mi bayi 0704700-3341 awon ni eyin lo oto owo kan gbodo wa nbe oro gbeni omi ohun ni 0704700-3341 eje nto ti orin tari orin Evergreen to Chief Commander Ebenezer Obey. Ah, hello.
2: Hello, Ekalesa.
0: Oruko yin bi te tin pe wa.
2: Hello ma.
0: Ekalesa oruko yin bi te tin pe wa sir.
2: Ah, Segun lati Isolo.
0: Ogbeni Segun lati Isolo.
2: Yes, sir. Oni ka da se to ni o.
0: An gbo yin sir, e ti wa nbe already.
2: Okay, che che egbon ati abo yen ni mo fe dance.
0: Very good. We are listening, sir.
2: Very asaka sa lo je ka gbagbe ta se dagba.
0: Okay.
2: Ko ta ko ka kiri ni ojo awon alasaka sa oni o je ka mo nkan ti adaye ba mo.
0: Okay. Asakasa. Ohun lo je ka ma.
2: Ti omi ife ni mo ti dagba omi meji kan wa nife
0: e ka re laye
2: o fe je
0: o ya oruko ikini
2: omi esin mi
0: esin mi rin o ya ikeji
2: o mi ikeji e mo ti gbagbe o so lati ori apata kan wa yi
0: omi
2: o ni o ti ni e mo
0: ah e ti so di meta lale yi omi esin mirin e pa te wo fun ra yin sa inu wa dun pe e ti add you've added value to this program e se gan sa se ma mu owe ke to lo
2: ah e fa je mu number mi o mo we
0: iya ke mamu number ogbeni segun lati ilu lefe ni bi ojumo ti mo wa ai duro ki won ni fe oye ai bere ki won ni ah e ba ki kabiyesi owo baba edun jo bi baba adelanu ire baba adeleye 0704700 4700 3341 ohun loju opo ti e ma fi de odo wa lati